0: Oke, oke, Mundi. Tushi aku numba. Sorry, bache. Ushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Batrejala, mwane fuma fuma sana panse. Ushe mumbi alifia wino.
0: Oh, mumbi alifia wino. Ale shupa fipa kulala, panto mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili uko kaba, no kuluka. Mulete ndela kono. Ale umfiku uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntumutu wali kuchipatala no mbalini. Na kwa tefishi vilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Uko munda pa kuli malaria. No mba eko hapa pamulo pa fya kulanda po kali meeting. Uko kuloku nda pa. Kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushila fiksha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi. Inisha ishi ibefyo. Na atasha pa kupingu la po wangu. Tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Nga chakutila umwana wenu umubili ule kaba. Kabie ni kuchipatala mupepi ukwa bulo kupose nshita.
3: Iimbila, aba chimiletela batanga tapa fiabumi ukubombela pamona ba Development Media International.
4: Power in your
5: the station with the best music. It's OZ.

yami silimile umoya wami uyahlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile bangifona ngizibhe kala ngize ngizumeke.

ujana rayona yini ngabongo sejana yo asiye mtana sikhaya yo upho mazakubekile eh

ukuthi akufotele kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngewinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Usijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo. Ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena bolo ukuthenga idata. Bolo ukuthenga idata angithi wena. Lokho kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.